na mintu ni nyatumei Ego siya uyeye na mambabo Awo Jumezi ni akasia Awafo Wani o nire Kariwa